I ante ia. Alara al mele o tupu. O fio e vavai po feo e aile lanto o tua o napi. O leises. O leises i wa o ia le fai mei pu lea le vai. O ia le sa taulana na wha lango lango iai. O ia na matua to tele atangata is.